Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

A yau za ku saurari wannan shirin wanda Sali Kaya ya shirya. Masu sauraron gidan rediyon TRT muryar Turki, muna muku barka da kasancewa tare da mu daga nan dakunan watsa shirye-shiryenmu da ke Ankara. Barkanmu da zuwa wannan shirin inda muke nazarin layukan girgizar tsarin duniya ta fuskar bayanan kuɗi, sannan mu karanta gwagwarmayar ƙarfi ta hanyar matakan tattalin arziki. A yau za mu tattauna ɗaya daga cikin manyan muhimman tambayoyi na duniyar zamani, wannan gagarumar takaddama tsakanin haƙƙin ikon ƙasashe masu cikakken ƴanci da kuma ƙarfin jari na triliyoyin daloli na manyan kamfanonin ƙasa da ƙasa. Tambayarmu a sarari take kuma tana da girgiza tunani, wa yake tafiyar da manyan asusun kuɗaɗen duniya a zahiri? Shin ƙasashe ne masu zana iyakoki da ciyar da rundunonin sojoji, ko kuwa manyan kamfanoni da basu da iyaka waɗanda ma'aunin kuɗinsu ya fi yawan kuɗin shiga na wasu ƙasashe? Akwai wani sabon al'amari da ya fito wanda ya mayar da wannan tambaya ta zahiri. Wannan lamari ya girgiza harkokin diflomasiya da hanyoyin kuɗi na duniya gaba ɗaya. A kwanakin nan, hankalinmu, sauraronmu da teburin nazarinmu sun karkata gaba ɗaya zuwa wani katafaren asusun kuɗi.

aka shirya domin Iran. Masu sauraro, lokacin da kalanda ta nuna ranar 16 ga watan Yuni na shekarar 2026, manyan kamfanonin dillancin labarai na duniya suka fara wallafa jerin labaran gaggawa. Wannan wata yarjejeniya ce mai tarihi da kafofin yada labarai na duniya irin su Reuters da Al Jazeera suka fitar a kanin labarai, wadda ta samo asali daga diplomasiyar sirri tsakanin Amurka da Iran. A tsakiyar yarjejeniyar, akwai wani katafaren asusun sake gina da zuba jari na Iran mai darajar dala biliyan 300. Idan aka zurfafa cikin bayanan rahotannin, lamarin ya fi ɗaukar hankali. Kafin ma tawadar yarjejeniyar ta bushe, an bayyana cewa fiye da rabin wannan asusun na dala biliyan 300, wato kusan dala biliyan 160, tuni aka yi alkawarin bayar da su. A nan ne babbar tambaya ta taso a cikin shirin sake haɗa Iran, ɗaya daga cikin muhimman ƙasashen gabas ta tsakiya cikin tsarin duniya. Wa ya kawo waɗannan biliyoyin daloli cikin sauri haka, kuma me yasa? Muhimman bayanan fasaha da na siyasa game da wannan batu sun fito ne daga ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin Amurka, J.D. Vance. Bayanan da ya bayar sun sauya yadda aka saba kallon tsarin tafiyar da irin waɗannan asusu. Wannan ba wani tallafin gwamnati na gargajiya ba ne daga ajuhun masu biyan haraji na Amurka, kuma ba irin tsarin Marshall Plan ba ne. Muna fuskantar wani sabon salo na tattalin arziki wanda gwamnati ke zana tsarin kawai. Amma manyan kamfanonin ƙasa da ƙasa, kamfanonin kula da kadarori da ƙungiyoyin masu zuba jari na duniya ne ke samar da kuɗi da kuma tafiyar da shi. To, menene wannan ke nuna mana? Akwai Iran da ta shafa shekaru tana fama da takunkumai, inda harkokin man fetur da iskar gas ke buƙatar sabuntawa, masana'antu kuma ke jiran sauyin fasaha. A ɗaya ɓangaren kuma, akwai manyan kamfanonin jarin duniya da ke kallon wannan dama a matsayin wata hanyar samun riba. A cewar bayanan J.D. Vance, tsarin tafiyar da wannan asusun na dala biliyan 300 zai gudana ne ta hanyar asusun amana, wato escrow accounts, waɗanda ke ƙarƙashin ikon manyan bankuna da masu alaƙa da asusun jari na duniya. Kamfanoni za su bayar da kuɗin yayin da kuɗaɗen da Iran za ta samu daga man fetur da iskar gas a nan gaba za su kasance a matsayin jingina. A nan ne amsar tambayar ƙasashe ko kamfanoni ke fara bayyana. Washington da Tehran za su iya zama a tebur guda su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar diflomasiyya, amma aiwatar da wannan yarjejeniya, kunna masana'antu da shimfiɗa bututun mai gaba ɗaya, ya dogara ne da kwararar kuɗin kamfanoni. A wannan yanayi, ƙasashe suna komawa kamar masu tsara dokokin wasa ne kawai, yayin da kamfanoni ke zaman ainihin 'yan wasan da ke tafiyar da kuɗi tare da gudanar da ayyuka kai tsaye a fili. Jari baya son hatsarin siyasa, amma idan ribar da ake sa ran samu ta fi hatsarin tattalin arziki girma, sai ya samar da nasa hanyoyin sarrafa hatsarin. Wannan asusun da ake shirin zubawa Iran a yau, wata hanya ce da manyan kamfanonin duniya ke ce wa ƙasashe, kuma tsa gefe, mu ne za mu ɗauki nauyin diflomasiyya. Masu sauraro, sakamakon da wannan yanayi zai haifar a siyasar duniya, yana da zurfi ƙwarai irin waɗannan manyan asusun da kamfanoni ke tafiyarwa suna da damar yin tasiri har ma a kan manufofin ƙetare na ƙasashe. Ku yi tunanin cewa gobe gwamnati ta sauya Amurka, kuma sabon shugaban ƙasa ya so ya soke wannan yarjejeniya da Iran ba tare da amincewar kowa ba. A gabansa, ba gwamnatin Tehran kaɗai zai tarar ba, har ma da manyan ƙungiyoyin kuɗi da kamfanonin kula da kadarori da suka saka biliyoyin daloli a cikin Iran. Tafiyar da kuɗi ta hannun kamfanoni tana mayar da yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa tamkar wani garkuwa na duniya wanda ke kare su daga canje-canjen siyasa da son rai na gwamnatoci. A ƙarshe, misalin asusun sake gina Iran ya nuna mana cewa siyasa da tattalin arziki a ƙarni na 21 baya gudana ne kawai ta taswirorin janar-janar ko bayanan diflomasiyya. Duniya a yau ta zama fagen gwagwarmayar iko tsakanin asusun dukiyar ƙasashe da kuma manyan asusun masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa. Kuma a cikin wannan gwagwarmaya, ma'aunin ƙarfi na ci gaba da karkata zuwa ga kamfanonin da ke riƙe da kuɗi da hanyoyin samar da kayayyaki.

0: A yau a wannan sashen mun duba abin da ke bayan asusun Iran da kuma tasirin boyayyen karfin jarin duniya akan kasashe. Lokacin da aka ware mana ya zo ƙarshe. Muna fatan za mu sake haduwa da ku a mako mai zuwa domin ci gaba da nazarin sabbin hanyoyin da kuɗi da iko ke bi a duniya. Daga nan birnin Ankara muke muku fatan kwanaki masu albarka, farin ciki da walwala. Sai mun sake haduwa. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Kundin bayanan yankuna da tattalin arziki.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.